8:20. Ya imtwa ligi kuna manono lutando luambuje chintamina. Kuru sanga la shiam, abarabanchino waladi Musambiki, uche waladi jinom, uche wa Jumatatu. Jumatatu, jema siku uli kumi, mwezi wa August, Agosto, chaga cha dushmere, twenty six. Basim, aono wajiga nono. Pamuda ya hansi ora si 50 minutos. Matuga mbila mnotia hii. Tuli umpepe. Nga dandaula. Au ni wairisi. Wambambande. Nangoro. Jema wairisi. Ako na kumangwe tu. Kumusambike. Wengare kangana. Pama nyigene karakara. Tuwa ichi karakaram. Uchekuru. Uwanchichanda. Uchekuru. Wachichandam, wairisi, ngasakam, kuchekulupa, ningaruchekulupa yai. We, ngaruchekulupa, adabarande. Tujibasim, kusungula singula charumo. Kamulapa, gala uchisiapa, mpaka tema. Kakule kangana, undaja, onthiyos. Sing, queen, damage. Radio Msambike, turi umpepe. Turi umpepe. Kuchere, koko singula singulam. Kuchere, koko panga ni masengo. Masengo gerem, koko sosam, kwezia, chitu kuko. Akuna kumangwe tu. Kumsambika. Wana unotini rom, kutawande nje. Wana kugumba njeruwa. Wana ndima timbe. Wana unotendi uno, kupanga ni masengo. Gauta kasi. Jinga siya moto, jinga siya kabalaza, mamoto kam. Yuana uno tende uno, mkumbala, kuimuka, kumbulumuka, magumbeza. Yuana uno tende uno, iya hii, mwapanji si utinka ichindando siya kutari.

yai ndikufuna ntendere anthu akuti namizira ndithu zonse ndikuyesetsa kuti tigwirizane ndi anzathu kulishinga kuti ndithu tikupatsirani masewero amene akuchitika mu mzinda umeneyo pakati pa ferroviario ndichero ndi anyamata ashingale akuna kutete.

0: Tira kusiwa chirungamo. Soero la Pedro Muyambo. Loko zedwa ndifisao mundiao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la saumoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Pakachetechete pakutuluka pa chumba cha pachipatala. Kapena moyo wasauka malaria ya kuchogolo pakati pozungula ndi chitukuta. Umoyo unkumbucha mate yope mnyerera ndi kujipenyerera.
2: Mae, mae, ujuju, utovina pachindu. Mae, mae, wamwewe. Ine, ine, ndimafunika, ndidakayala usikito.
3: Kapela, ndivele. Uli ndi chikhulupi chepano, puma pang'ono pang'ono. Ashangazi, ine ndabweletsa chayi cha ndimu ndi machamba yowawa.
4: Namphwasi ng'anga nena kuti tisamasingizani mankhwala ya kuchipatala ndi ya mchimizi. Yaposwa maliza ya kuchipatala, wakhoza kulimbitsa ndi lachimizili.
3: Oh, chabwino. Vili ndi vobvanikana.
5: Niko za ulowa?
6: Lowa, lowa, mwana wanga.
3: Bwenji watu wakaliwosa kale ni mpavu, na mpoetu walizi chapani.
7: Iye pitapo masiku kuyambila chumba cha kuchipatala chija. Chipano mira doru ibwela chokukhala ndi umoyo ndi pakati pa makapu. Mbili ndi gulu limodzi la anyamata pola ndi la wanthu. Kapena wanyuwa ni wayima ndi nchitidwe wina.
8: Chipano wabwera kwa kufa.
9: Pafupi. Nambochi njoi vasiji kufakaka. Malaria ya Luzancho ndi.
10: Yes. Chipa anauli wandari. Jana kupacha kuchipatala kucha.
9: Andipacha chai. Chanchoni. Pamaso.
8: Nampota penya uli ninkope ina. Nampo yokwada.
9: Kupunda mpanga. Chipa anandi magona ndi usikitu uchega. Pika na usana.
8: Nkabimbe we.
9: Mdagalipuno. Nampo chupano walindi kujiwa kati.
3: Usana wabwino, amai. Nango bwela kudampenya wantano watu wampeboyo. Ngati waendekela ndi umoyo.
9: Wa moyo, ndi maganizo mmalo.
3: Ivi vosowa umabwela ndi dama. Osa tivijito vabwino.
9: Ulendo uno ndabwela ndi vuili. Ndi chintu chimo jinsho. Ndi funa kukamba ndi anyamata kusukuluko. Kwa akambira ivo vandionekera.
8: Uganiza kutacha mnewa akafera.
9: Na angati ndi flow. Ama mvera yetu.
3: Chapa anu watu wakala ndi mutu wakampeni ina ya mwantima.
9: Ekoti ndi flow. Ndi sanamu ndi vonche. Ndi tenga vintu wina wakala ngeza kuti ivi si vitopola ujuju uli wonche.
8: Peleka ekizampo yako emoji moka mbilira. Ngati ekizampo yako kuma moji kilira tumankwala.
9: Ok, chabwino chabwino, uno vikonzeka. Ndi kufuna kuchita nsonkhano. Malaria wamalangiza chiyambi ukondilo wanga. Nanga tikumvera mphepo, usiye ndi kulema. Ifunika uthamangira kuchipatala. Osalinde, mukapita wachitema, ukachiza. Sikusausa kuchira kuchipatala, kuli vopenyera chitema ndi mankhwala yachomwe. Nampo, ifunika uchifikira. Musalisiye thupi kulala, ivo ntima udakavera poyamba.
10: Wasintikadi kapela, kupadili chokuona.
9: Kusintika iyai, ndili organiza, ndikuganiza. kulidawa lalikulu ilo andipacha.
7: Ndikapela nkuchila ndi nkhani yambili yake nkuyenela pa vila yonche. Asing'anga Joakina akonjeka bungano ndi anyamata abwela kudaona. Pakati pa mau yopepuka ndi uzene wa chitema yabuka mayaluzo ena ya ekoti.
3: Umawa bwino achana wanga. Mukalosa mone njanu ndi ngofuna kukuzani chinthu chimodzi chamati. Ikozeka.
10: Ikozeka. Pakola Joakina.
9: Chifuna tijiwichiche za icho. Chanchitikira kapela.
3: Iye watu ochila bwino. Nambo adakhalira pang'ono kupita. Ndewu matupo ndisimbila amake. Wadapita chifuwa cha ntafu. Iye watu ochila bwino. Nampo wadakhalira pang'ono kupita. Ndewu matupo ndisimbila amake. Wadapita chifuwa cha ntafu.
11: Ife tida vuona mpepo ndikusoka nikana vida livuwa jujumucha.
3: Ndimujiwa jujumucha viwi. Yapo walio nchi wayamba kumwama nkwala. Ndikudukiza pakati.
12: Timagaliza kutitiri bwino. Nditi masia kwenini.
3: Chazene kapela. Malaria ya malangiza chiyambo chochila. Nampoka chilombo kama endekela ntubi.
9: Chipano nangati mtu wakudukisa chitema. Kachilombo kaya endekela mwemu.
3: Ndika ama bwelela ntoni mpavu. Ndika kozo osia ntuchi zindikilo. Kapena osa vima mpala.
13: Iii. Ivi vima shitika kawile kawile shangaza Joakina.
3: Kubitila ntoma kata kalea edit.
13: Ah.
3: Mtu ama mwama siku ya wili. Ndi wama iwala. Kapena ama ganiza kutuwajili.
10: Ivi vikoza kupa.
3: Vikoza itu. Malaria osa yisuwelele. Mankwala ya lindima siku yake ndi nyengu zake.
11: Kapenati tose tukuyamba kuja mankwala kulinimati.
3: Iya, ikutela kulinimati ya kulu. Ngati kumayamba. Upenyelela osa ti kungo yamba. Ifuni ikakuyendekela. Pika napotela.
13: Ndavana nafo. Basi, anta osa vele mpepo ifuni ikakuyendekela kumwa vonche.
3: Vonche, pika na kwinini potela. Ata muvina pachisangalalo.
9: Yeah, ifunika wakamvere ivikae.
3: Kopande kukhalapo kuzedwa, kufuna kujaluza kapela. Ndichipano ukoza kwa yaluza wena.
12: Alipanga nene kuti mankhwala yali ya mphafu kufunda.
3: Ya mphafu kwa yakwa nichakumwa dawa mpaka napotela. Kuimikira pakati ndicho chili choluso.
13: Ifunika usingizana ndi chai chachikuda mukoza.
3: Pambuyo pokwanisa kumwa mankhwala. Kupande kumwaka nkamoji, mukoza kutecha mpavu.
10: Ndendade zake, ndika kambandanya ino. Kutumuka eneze, mutichenga.
11: Imenena yoncho ekoti, kukwani chai chocha embidwa.
3: Mwema achana wanga, ekoti kuli kujipeleka, ndi tupi. Ndi wena, ndi chogolo.
13: Ndi ukubu kila bwanji vonche, nyengo lika mwedwe.
3: Mukoza utumila, shi ngelengele cha telefoni, kapena kuhika chizindigilo pakale ndali. Kapena kupempancho chitandizo kwa mambo enji.
14: Ini ndili ndi mwai. Yandizu mkulira ekoti. Wandu ambiri. Andi penyerera.
3: Kuli nao. Na mpochipano. Kuli ndi nchito.
14: Iti.
3: Peluza ni mbili yako. Usimba kuti udakalira pang'ono kumalira. Kosia kujipenyerera.
10: Ndidi koza kukonja sanamu.
3: Etu. Mau osa vute. Vazeni. Ukoza kugunda.
11: Chintu ngati, ngati kudukiza pakati, ukozo usafike potera.
12: Kapena dawa roi walirirwa, kuipa kulipa.
13: Malare siya kutandishu kubi na mpondi kumaliza kuma dawa, etu.
3: Anya inu vitukulu vabwini. Tieni tichite sanamu, pakati ndi tienezi masukulu.
9: Ndini, ndifuna ndichimigizire. Ngati simu ndi mvere, kapena muyamvere matupiyano na yoncho.
3: Nchumwecho, mwana wanga. Kwa yao waku penyelela, akoza kupenyelela jibu.
11: Kugani za kuti vika gwila nchito?
3: Ifuni kavi gwile nchito. Lukashi, wafuna ife.
11: Na mpo kumangaji sani?
3: Malo yake basi, yoteteza, opande vokuwa.
11: Ndi kashita kuti mivi?
3: Pajenje kukuti kwa sukulu, kuli malo ndi ntunchi.
11: Mpo vipaso, vichulo.
3: Useli kwa nyumba, yaliko mawango, ndi machamba yo uma, ndi nyundo ya litush.
11: Kuka gwila osa jiwe?
3: Ndi bweleka. Nangati walola.
11: Kaluka shakalola upita kuja.
3: Wakaliwa sajiwe. Woyamba tikakonja vonche pambuyo tikanangiza.
11: Nanga ndi yosafuna.
3: Wakafuna iye wangu ofuna kupenya kuti swali yeka.
11: Ine ndikantoniza kukonja mambo sindijua kudula kanthu.
3: Ine ndikadula. Iwe ukamanga tiligulu.
11: Kava kudya iye wakafuna kudya.
3: Nditenga chinango chopika kukhomo. Wakachikonda.
11: Nditenga botolo la madzi.
3: Nditenga usikito. Ndifuna funa wakale.
11: Chabwino ndi tikaika sanamu.
3: Waseka ndigwile janja.
11: Yapita masiku yambiri osamuone ndi waseka.
3: Ivi visintha ndilimbicha.
11: Basi tiyambelelo.
3: Lero limwe lino pambuyo potuluka sukulu.
11: Nditenga mmaluzi ya munda mamu yanga.
3: Ndine nditenga mkeka wakale wakuchukutu.
11: Nchito mokalaluka.
3: Nchito ndilola. Ndifuna kupiliradi ndichikonda.
0: Pamenepo ndi pansiri ziro papati mozi ya solo lathu la Yekoti. Nkhani yathu ya chisamaliro, chilimbikiso ndi kusintha. Gawirani uthengawu kwa banja lanu, azizanu ndi muzi wanu. Yekoti ibweranso.